0: tunga sonyrom migitti qulluq tusarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naarautinggu tamaanga eqarunni 72pluni ullaanguyoq teima inuit ukioqtarturima mikatimayingit taakkununga katimatjutautuinnangimmata ileqqusernni quviassuutteqassuunngugilluting Sanatuyit ukiortartulimarmiittut saqqiartittiqattarsimangming mataqungiartittivaklutittaq angiqanganninngaartuni CBC kut oqaqatteqakatagunnarsilaumata qilautsartini kalaallinunanganninngaartuni qanuiliuqattalorninnginninunanganniklu taanna tukummeq qaavigaq pigiarutigilutigut Dan CB Sirti Mary Powder o kakatigi yung naksilag da ipagsa.
1: Kina ang mga pit, ang maluna may miutaw ng mga pit o kakunak pit?
2: Eh, uwa nga, tukum na kami ka. Noong minayo gali nga, kanang miyo nga.
1: Tamani, takunakar na titilaw kami, ilin niya pimi, unno. Kanilaw pa, tawa ni, tungasutukay tiluti.
2: Hmm. Wanga kihuanu ano kiga ihinak to amok dahil takut dugin at nuano kiga siyo takut dugo.
1: Oko ano kati at jingin ko yung mata kanatami takwalo ano kati at jingin mata kiso mga tao ko sa kakanak pe.
2: Sa puhi amia na chiu amia tuktu amia nanu amia na chiu amia Upu amia, ata akua puhi ami.
1: Ukua mersota tebe.
2: Una kapia kamagiga. Kedul panoksit dugu, kedulihak dugu. Inup adam ikayo kamaganga mekhok dugu. Tema ukua inu ada ikayo kamaganga ua mekhok kamagika.
1: Tana amau tiajung itu kulumat. Amau tili o katapi kalasimi.
2: Na a amau tili o itchong.
1: Tamako ajiging ituti o matatamani ICC kunigi atosimayuit. Kanu o kausi sa kapi tamani tiluti takakonati tiluti tamani.
2: Tisa hiut dami humari o kartu karanga uking itchong matanakayang itduin. Kihen kanang mayo katsika. Sikiyang ito kangata, ihumari o kaktunga, akihan ni nakakluwin. Tema, awli ang aklunga nakakluwin.
1: Ili ni ati sa katapi, inun ni, namituin na, ili sinun na nga ni?
2: I, amam ni ili ni ati sa ito, ang akihan ni, i, ingnam nami, inuperad, inuhuktun, ili ni ati sa katarika, at kutdamig, ikitsinami, Inuhukti ilinyakts katarika, ilinyaktut.
1: Teikua, nung miuteit ipasa pikatiki laukaviki, taavani itillusi, ajigin itu laumata, pilikiaki lautasi, takuan naati itillusi, wakausakin unnakpio.
2: Tässä taukua, nung miutu okaduktut, uanga inuktut okaduktunga kaanami okautsivu inuktut. Taukua kala diho okaduktut. Taima, uani pikatiki imi, Ingat taktut nuk, tasa ni huda kata hunga. Hungi yung hakat taktut, hapati akun na kano ataw hiyakut.
1: Tawa ni, ang yung kasamanak tiluti, ilin ni ati sa katapi, tawa ni, nunakati sinibisi.
2: Tasa, bilgan, ilin ni ati sa katarika, ingmang nami. Auta, Inuhuktut, ilinyaktut, kutdam ilinyak sa katarika.
1: Una, kisumusana si Mayo, una?
2: Una, kanang miyut, hananga, angang man, uriang ataro. Una, hanak kagat. Kanang miyut, kitaw tayo, mikihungo kami. Alas kami, mamay, mangit.
1: Kengut lami, o kausi sa kapi, tamatubang misano, tamani tiluti.
2: Kuya na apit ko ka magamba.

Araññukkut tungasoññiraarmigitti qullertusarsaukkannilertillugu CBC ukkiortartuum naarautingagu tamaanga eqarunni oqartiguyunga thobi utak lesi anaverpiu ininganiilaukkaklunga ullumiuyoq ullutuinnaulertillugu July 24 saggarut 24 2026 Takba udang uyo atong nak tabo. Umiak joang mit kanger suyo ang mit tikit tokak laumat. Meyagi yau yok tau banganarang nak tabo. Ukara tilugun. Ukau sekang nak tok kanok. Kuwe su tekarong mga sikusiu ti nalak napaluk tikilauk tilugo. Takiyo ata noak patame kakak inuk titulo kaluna titulo pivalde katang nak suni. Bivadayu tigo piyagir si Marukpat Jamie Itor Chiakta na awrati ibo sirarigin na akluni. Tungasugit kulak tusak sa awrati lugo CBC ukiok taktub na arawting agotamanga ikarung ni.

0: ipaksak tema kangak suyong mi kuvesu tikak tukarong ming matana umak chok sikusiuti na alak na paluk tikilok tilugu tana sikusiuti at tuktaurong manunaring miutani kau yima yau tiakluni sibulak pangulun irutana sikusiuti inung mi at tiakiyaw luni kangak suyong mi mayunga kialik na paluk panigiyo rong mata suminga angumit at tuktaw si mayong mit sikusiw timin. Mana o karaw timit to inyong mat unikarun nak silyo nitong nga sugit. Mayor na palo.
1: Nakumik. Kaya lo bunga kanyang silyo amik.
0: Tunga sa inyo gi arene ka inyo nga ta na kuwi anak para tiyok tikita rong ni sin ni.
1: Upang nga sa uhaw ti yoro yukata may nainingin na suta kang suyo mo tikilak tugot July 21 ngulok pa. Kaya may lilaw yuga may takanitiyak July 21 ngutit lukut lakut siningin nat lukai langit tigut nui talila oktuk tana kangak sujo kangak soalo gami taunan ni kita ningin nasuni nui takun nasisungum mata umyak tua pula jut tamau nga pula lito akmat kita yang ajala titau tau tibi lau jubukut ammalo tikip palaya ningan ni silat siya magaya lola umat okso asyak suni, ikulia suni, okoyo suni, hakainyo itatia suti piw yung mga ilo tulogo sila bu, tikilog ni nga tana. Hobya na gaya lako tulog tok, ani kaya mit, upang nga kapi mi, alianak to sungumat. Upang nga kapi tulogo, tikin ni nga tana, upikinak to alulog to.
0: Tema ipaksak ko beso tikaraw kasi tana nunaring mute katituin na ulusi kanok li tana aura daw tidugo ko beso tikaraw kasi.
1: Takwa kangit sulo mi inutuit inutuit kasi ubo pingwati tiyit na sila ulong nga mata kanatete ng utilugo pang nasi matya sutit. Tana pinaklo ni ulaw yung pitutiwitsu ko. Tako nga ulo mo ililitsi ato niya daw yung mata. Kaya sudo kami pingwa law to. Pingwa ko majulimat. Siguli mi tusawtit ko pingwa titaw kasutik. Dahil masinami pakla titaw niya lang mi kami. Pakla kayong matalo pingwa si chutik. Amalo nakikatiwitsu ti sila mi. Kaya may rin alaw yuyuk. Tay ko alo, umiyak tiwa pula wali alak tilo o hanoy pinyalaw mga ta o hadit o law may mata kanya atataga inulaw yung man 2010 tikit chugo inyong magro nagsay awla yung mata kinawlaw yung inganit o hakatalang mata at tuwayaw natulaw to tay ma inyong magro takun na ko si Jesus ng ningin ni nikya sunit ilinyari ti sunit makain ni mi nangyang natukur nangyang natuyut ato tilang mata nangyang natutulang mahala sunit tama ko ni nga to sa suti ni upi ko suta haktilugi upi ginaktulok to inyui inyong magaminin upi ko suki ang nalo na relalok takali inutuhaw lagtuy imangay tiyuso ng mata tawan na piw sa kigatigo tay na atatagaw hayaw galwak tilugo inyo katigilaw tangi iso managayla katalaw ang medyo ang utiw katigisi majangit ang malo inyo magagilaw dujabot ang night tamakualiman iso managatalaw to tan na nala na palumit at sitaw maninga dan daw galok tilugo tay kuali ino sigalaw dyangan katuti suti ino talaw yung mata taman na takun na taw gusinga ipigilok taka
0: Tema o kau sa kasaga vi upigusung nung mit. Tat suma asiago kano kuvesuk tigi daupat kangyak suyang mute tiki tau tilusi.
1: Dan erinyut ko tiki gumadukan ang surdo amon akitaw sa malaw yung mat tiki sa malaw kakala lauktuk upalo malaw kamali kinakutikin mga tita kung nakasuwa kung nasila ang ikalwakto nga taman na kayo si tiki ahak sugulo tayo may laukata umiakto alia kali lauktuk 22 milik tiluta 16 at anyo piyo hato ako ni kamali kakaya haktilugo tako pinaswak to magiulaw mo ta umiakto ali haktilugit oy manak to siyuti mi ahutibut rescue boat ahutingi pinaswak to magiulaw kitaw na nisip kami amalo umiakto ali haktut amisung mata utak kikay na kaya halaw mayugut umiakto amito amisuro alak mata kami bakta ulaw kan niya magkailang itay may lang ang kanya katsila yaw raw medyo good tay ma takano nga malilaw may gama at ngutak ka ni takawiyo ko dito nga dahil na hindi ko raw tabuta na umiyak to ay lung na ni takano nga umiyak to mo chikitut ilun na siya ti imayli nga yoko na halayaw siya hatta suti maliti has hatta suti umiyak to ameunin ay may tumi ilulilit hao di sa utingin makuha ikhamin hao di sa ligong ni unatok tau umak ni atok tau nung akatati lugu makami amusilu ni dan amu jawayo hao di sa tau ni alagman ima kanito su mga sunay lu umay mga ta tamat po ni galima hao di sa utingin niyo ni kabu siya loktugu cake tok tito tutalo dan na coffee tok tito ni gilok tabo tahanak tu min mayawak suni tapo nga mayu titigut ahog bingan no titigut na si lok tuko kay na umek yo ami captain niyugun na lang min man kamay na kaya hakami taka nga umek yo li lok tu no tako jaw lok tu tako umek yo li agun na silong ito aku tingin ni ila aula tingin ni takuun na sila ng ito upin na kami umiyak doa mi kamatitaw kami niyugun na lang ni ma pinasuting niyugitaw siya loktut niyugun na ningit nikilaw kata hati ni kaya surdoak may ang hatigitugot inyoy igatin lugit dan nikihatigin ni buk amalo teko tiki si majut uhagi akto si majut uhagun na si tuti te may tulok tut tiki tau si malok tugut makibikun nik ali si aja gutak amalo great link card kirar tiku imanak tulaga jingat ta pinasut tingat teko ati si loktangi makupo igokik ta ka commissioner Tiburti Commissioner Coast Guard tiki si malaw mayok ang malo umiyak to alagay yun na pinasawa kataw so tako tiki si malok to
0: kanok liik pigusuk pit tako yun naksilaw tilo si ilagi sigut umiyak drong mit at tuktaw si matilugo at atagilaw tang ni nunalisin no
1: dan ilang ako kay nagat ko inumagilok sa kini at siya umat at atagid lugo at ataga inyoy at atahang mata kay matay na at atahakataw siya to'y nalok to nga kasi ani itigusulaw ko nga at ataga inulaw ko si mama halo na awlat silo alaw tinagin ikumaliw ko ti hakti na ta, imagtaw ti hakti na ta, tayo may tutilo ko, hanta hakti na gulo ni, noon akuyo ha, katakin ako tayo ino rubini ino singi isu magihatelok tayo kaya may tumenyo sa kagalok suti ka justice ni biningi ikadok tigin ni mo taman na ipigilok tayo ka ulumeno sa kagat tayo at tigin ni siyang mau iko mahalik suta o kuyo mahalik suta ino tatao hatta suta minlo tao hatta tulogita magkwa inyo sibu at giving ni siyak tanga nilak suta. Tan na atatama at hitaw ni nga upigusuguti gila gilok taka tako alo hatang utik ka ik ngutay lumakwa hanoy tungyo ha mga ta tukisimalang alak sutik iluna ta awlat ya alat tau sumahatalaw katta kay may galok tilugo ilang ito saksaw na hatalaw medyo kay may lingang imat imay loktut taman na pisito na wala mo lumi ipinakto hatalaw medyo kasi ani kubes ulak ito nga at choko nga tuko tilugo sa takanitak himi tikita ulaw kaya ima hubatik tau ni tinipi na tulog to ulumino si bu at chokong natuko hata kilogo.
0: Aksuar ko yan na may pivikahon na sa gabi kaya lig na palo mayor giyaw lutikang ikso yung mit isuribig po tikiw tiyari lang ming mat ukaw siksak kanak jupin
1: tunay tunay na tunga at ating masaw ningin nit nanitoy na saw ni Hangman dahil ko ikalun nilo kinmikong milo kuto akapin milo kangasual ko milo nuna lini nanitoy na halo na nun ang inyitoy lood ko ay sumagibang milyak ka ikarelalok teka upigit chugit saw na tatiki sa madyo kangasual mitoy lood na alay amso may mata upigibak ka naligit chugit at tunay tunay na lagto nga anigay na lo kasi uhalaw may mat inyong magigilig at tigo ang ayot si pagit kitsuguliw at tinit ilagini uhalaw tunay silokta nga huwena tulaw kibuk
0: kuyan nami pibadde yung pigerang mama mea nakakugot daw kuyan nami bye
1: napumin

0: Temata ko ICC kut inuit ukiok tak turima mi katima yingi tamani ikarung ni katima yaktong mata kay kuyaw si madusi katadjagak doktor si tana kanoy gidisyo
1: pewgit takto nunawang mekanog katadjaso mga kaoy titi yung matuta
0: Rema Ullumi Black Heart Cafe mi kungyak titi kawasi kungyak titi laungi tidusi tau bangga karasi no nangan ningak tu mi ingat to kak kau mata nade kanu ingat kau biu
1: biu ingat kau ya acung tu
0: kanu isu magi biu tak ku inui ukiok tak turi mang mi tu temau ngai karung no tiki tu biu
1: kamu nak tu aru temen nak kau irok semangat sunga tau tu yang pak
0: Asingin nito kungyak titisungo yun ni kungyak si Marok din?
1: Klasik nun na kungyak si Marok teka.
0: Kano yung rok suti?
1: Kirodzak suti ama ayayam ingak suti.
0: Takwa kungyak suti tao tema ikluding mutak nit ikluding mutak gabi takwa kilaw tak nangi adjung ipan.
1: Haro. Ubago kadu timi atok suta tekwa kisuna stick.
0: Adjungit daro. Tema tiki si magasi ukiok tak tumiu rima tiki kadaw si madlutik pikan na kayak tak tok si madukbisi.
1: Kasi ka na kaya.
0: Ada na ipok
1: na kaya.
0: Ito yan na may pibakasaka o kausik sa kagkanak eh.
1: Ang
0: kao. Kuyan na may.
2: Hi, my name is Miss Dini. We're here and we're a part of Awesome.
3: I'm Bissime Kipanak. I'm from Iglulik and I'm a circus performer for Aksak.
2: Hey, Bissime, we're gonna sing Kimokolabik. And you practice one. You practice song.

0: La Kuluk Williamson, Ikalung Mutak, Amasa Olsen, Nung Mutak, Ulurak Imak, Ikalung Mutak Narasak Tassi. You just listened to La Kuluk Williamson from Ikalui, Amasa Olsen from Nuuk, and Ulurak Imak from Ikalui, learning about Uayinak. Okara Kuyisung Uvugu, Nadu to Uni. Kangatoy naldo isu magiyaming ni ukaw sa kakaroman ng mit. Sanday uka siyo miglo ni nipili o katakun naktusi. O nga siktumi aki kangitlo ni 1-888-896-3135. Tama nga ikarong ni 979-6101. Kiko nadliw tibuti ang mga nararong milabo.
1: Ulami. July 24,

0: Ulohate ako yon ako. Aklo tebiti. Bye.
1: Kayan namin o karakatakon na kasi kang atuin na tiyak takwa atuin na katak dun. Sunday ko show me lunit o karakatakon na kasi nadliw tibuti ko mang mga tisaksi mayasin ni o baro ni tisagaksanin o karakatakon na kasi. O karaw titay ka nang nakakit 1-888-896-3135 tama nga e karong ni 979-6101. Pinaso ako si unong nga tiki uti palerang ming mat kanuing ito'y nagot asingin nito sa'yo kang narang mi kasi

Hello, udlukut. Tunga sa inurong may kitita po na ukarakak titinerang mitiluta. CBC ukiyok takto na raw takaw bingagot. Ikarong ni Isabel Katokawunga. Tunga sutiagin.

0: tunga sa inugiti tabo na tausun niyo inigi yang agot ukarakak titin na orang mitilugo ulumi ulutuin na orang tok sagago 24 2026 tunga sa tiyakiti tabo ni Karen Pikuyak iningani ila ukakti unak tunga Karen Pikuyak aurati yigilugo kiyo yigilugo uvani katigin ang miyaka 1 mingarak tilugo 3 mga kasing ningani ako tikot ila ingikan na kovit nun ako ko timitilutit harok pag ito sa kovit ang ikak si marutilunit harotek pasi tabo na ulutewag tamani ikarungnit inugaya ko roya ko yakataktok pinaswa ako sa kiyatin ni ila ilang ilo ako tit ato kaya't matose makatang ningin nun ona ako ti CBC ko ako ti nga kanigiyan ito nila. Atok tao naksaw ko yakata si Mayok tamatumani inugaya yakro yakko yakatak to. No na si Uterit, unok si Valdea yun. Ito nga si Uterit, ulumili o karakak titinakat tayo iliksin ni ito nga sa yugut. Ila ulumi, nunak jari mami, ilisakiyaw si Mayok. Nang minik kamagitiang ng mot ulok ulunga International Self Care Day ulumigo. Day meninganot ukarak ako tiginayakat tigo ilingnit tunga suktitibugo nila ukarak at taktitiluta. Aperibagit kanok nang minik kamagitiang ng ilingnot tukikak pa kanoklo atong pangmangakpil kautamak. Iliksin nito sa kata ko mabugot. O karaw tit magpingatirak tut. Tunga suglo si o kara katakiti. 1-888-896-4135. O varo ni 9796-151. O vaninerang may kata 3 mga kasong ningan eh. 1 mingarak to ka nang nao o asing amarik lugo. Gival lang may 12 mingarak lunakitang mayunit. 11 mingarak tok. Tunga sutiakiti. 1-888-896-4135 o baro ni 9796-1151. Nung nakjari mami ilisakiyaw si Mang Matana Ulok July 24 nang minat kamagitiang ng mot. Tasumamiksa no kanokli nang minat kamagitiang na ilingno ukarakat akong natyakto si Ubaronit. Unika ako maro si ato katak si Mayasin ni kamagitya kasuktilo si Iliksin ni Anyang Nikon. Kuwagi yakaktuk sa ubotit ao yakut. No nami pisuyug lo ni Ubaronit. Sila may nipakang itumigya. Takayak serving milo ni. Tamadya ko royaw katang matay. Inungnot atok daw. So taman na. Unikaw sa kakata ko matawa ko siyo takka ko nung nga ato di yun nakto ni kanwilok pagpili tusak tusak sa kakata ko roya kiti doon nga sutiak lo si akikangitiak doon na unga sigtwa ruga rakovit o karaw ti 1-888-896-4135 ikarong ni kubilo ni 9796-151 doon nga sutiak lo si Karen Pikuyak kiwigiluti ko. Ilan ni ko o karayot at auti ko jo milakat ang mata utak ka kuyaw yaka ang abit utak ka tiyak paglusilo kinang mga akpit naging ang mga pilunit o kakatang may gusti at auti tiyang niyang miyok uvatin no at ilok palyakat takatigo o karabalde yun tunga soy nugiti una si Bulak pa o karayok tamanga e karungnin. Hi, Tapisa. Dunga sugit.
1: Hi, dunga sugit. Kanigo o karakat sa TVC. Hello.
0: Hi. Ulumi una, ulok ilisa kayo si Mang Manunak Jory Mami. Nang minik kamagitya kasung niyang mon?
1: Okay. Nang minik kamagitya ng uyak na tiko nang minik. Namin ato kanak tabi mata. Kanak si Tuko siya mara katama na siyang itiga kanak ko sa kalapa. Tama dito ah.
0: Kaya na may tapis ah?
1: Ibitaw.
0: election net to sakatagoma bugon to nga so enugite utakinitin ni tao ni jaw tinik to sakatang nang mikata ay to sang nakarak tiluta si vanin nakatagon nang nang puse no kaktakata nang may babot ni jaw ti ona bigay ako tigilaw labo na Elizabeth Isaac ingak tilugo.

0: Winnipeg me okara yokaktuk Josipi okatsak tunga sugin
1: tunga sutwa do yunga tunga sutwa do yunga kocha khosa khyakta ko heri wata gatamani international data mani aweni inu unity akhe khoti utunete akhe khuyuga mamene ga yuyunga 24/7 te ingmini kamachana mete aguti utu haguma manga te khotaun ne anu te international day te ehuma gitda ko te kangu kai na international day pina pate to ke hedha ko te kan inna kan iga khap nga kan kamachana manga te I want to quit smoking. I want to quit like that. Then I want to the international day. I want to get the dog. I want to be healthy people like that. I want to the now I will to you had up a later Joseph Ningo Tabo Tap Hanangwan out there. We want to Hannah Slam.
0: Koyana Miglo.
1: Bye.
0: Josipi okatse ak ngwani pig mit to sasakta pun. Okara katakuro yaro gitipi vikavig jang nisin ni mana. Three mga kasung ningani. Okara sa mayo kakaning itok. Karen pikuyak uvan ay katigil lugot tung asuk titibugot. Iliksin ni.
2: Tung asuk derite isamak saksuk titilunga kayo varo ni kao yititigay kanalunga. Kanok. Ayogun nir saksema vit immini kamagit tiagasung nirmit. Kanuingit tiagasung nirmit. Surlo. Kanuitukuk tillutit. Piunak samu ingi khanasukpi. Kanuiliu kattak lutit. Ammaru. Kisu ikayuti kattakpa. Tamakkua guru yung mata. Immini kamagit tiagasung ne pitsutikillugu. Kanuiliu kattak pilli. Kisu ikayuti kattakpa ammaru kano ayugun nirsagya karok pittamanna atukkan nirgasug lugu atu inna gasug lugu ila kano ingittiang kasung nirmut turangalluni.
0: Ila gainung kuyen naming bilagirjua narawak tilugurun ni kano ilog pagpit iling ni kamagitya kasuklutin isumannut uvarun ni timing nun hato di yun naktuning tunga suktititak bugun 1-888-896-4135 ikarung nit 9796-151 ukarakatakuro yak sa takuto adawa may tunga sa inyo gin?
3: Tunga sa tunga sa palera ma umatin nun at sa rata nga ma is this about taking of yourself? Taking care of yourself?
0: E, self-care day ngunin ano international self-care day?
3: Mm-hmm. Okay. Kaya ito itchero sa mga nama imensya ko over 30 years ago meron may pahatak to nga mamakayaro gila ko sa malamiyak chowarok manawlok to over 30 years later imening ipigitsyara to nga amalo takabalala akong nairudlo nga imayot to nga imening kisang ipigitsyara ko ta o hawdok taong luta kinamot imening hawdok ta kisang ipigong nakataw ang lalang tayo si magama. So time in many case and it teacher look at how you can never have to look at hundred in me young open layla camera of some of the map in your chair about Lunga in your Kamaro Hatakaro of some of Lunga Pigama near Sahatakan with Chimani. So take what Amy Sukulu Uyakasu and Balutakoa Pilmitualo Titaka. Ang gagawin nang ito, tuka hatsiyaw nila ito, imalik, tuka kaya may liyok taka hard work sa haloy, kaya may ito hatak ito itiyak sa hatak ito imini, hatang muti apitilo iso magigyak lugit ang mutatilo, ilatilo hati apitilo, taan natagkahaw sa mga ko imini ukaw sa higa sa wakaka. Thank you very much, CBC haloy, have a good good weekend.
0: La evil lo koyan na may sata. Koyan na may wakarakat ako roo yakit eh. Dung nga sutiak to si ni Jodemik to sakalang na akit eh.

dream. Okara yung nakpusi. 1-888-896-4135 Amaro 979-6151. Taman na imini kamagater ni imini kamagater asung ni uluging mago. Nunak chari mami. Uluge yang mat. Tusako mabugot. Kanutan na iling nut. Ato takang mangat uvaro ni isamaging mangat. Amatao kano ayokon ni sakat takpit. Imini kamagitere akang nang mit. Taman na kayo sa kulugo ato kataktaid. Kamagitere sungnak imini. Utakinitin ni. Tusak na kanang nerata ukaro ti tamang may ato inoyut. Ukaro yun natiak po si. Tusak na kanilagtay.

0: o karayo kaktoy nung matamanga e karungnen atong nga sugdil labo no kilabak.
1: Ay, nakumay. Yeah, emine e pero sa chani ayun na to ay watu nule ako kung 32 years tapo ko ni almost 3 years ago kasi ani pinasusuwa yung namini nakilipitulong uwan na to kasi ani kayo tao sumo yung nakilipitapik sapin natu ko lo kasi ani kayo sa kaya ani natu pero matiko kasi ani pinasuwag kalo ni tayo mapipitaw sumo ma. Thank you, God. God bless everybody. Nalaki pa si. Ako, me.
0: Kaya na may glow. Akala sa akin, Gavin.

Na rawte te ikke risang ne rovigilloni to sa risang ne rovilloni o khara kaktiti yugut tunga sevugut ullumila nunaktrale mami nang minek kamagitjang nang mut ulluriyau tillugu International Self Care Day kanok nang minek kamagitjang ne iling nutuke kakpa kanok lu atok pang mga piyok taman na unikakat ila o kak tapo nakatakon na tiyak to si o karakak tititiluta 3 mga kasungningan eh 1-888-896-4135 karung ni ko bilo ni 9796-151 tunga so tiyak iti

0: Mark Pitulak tamanga e karung nitung nga sutere.
1: Nille ga yutto ga matta nille ga matta ga ma kawe ga matta nille ga yatsa nille ga yutto ningi na sibuli yara ga ma tai ma nille ga yo hatta bu ma nille ga yutto ta ga ro ya tai me ka nille ko de kawe nak simayin ni unta kasi
2: Kanu twin na tia kata kwa kanu ingin na sung nang mo ngayo iglak tita rugele sa kabing kanu ingin tia ka sung nang mo uluring mago kanu taman na isumagi viyok ammaro kanu ayokon na sa katakpit kanu ingin tia ka suklute
1: yeah unikar nak ngarin men unikai kai nak lengwa time piggalet chimali wala go makago ni amishuni piggak chimwa piggan waktit inyo jha hatta chimwa piusi ni batchimwa time tuji magama taman melek chiyara nemma unikar khaklen menik sana jago mang nexima gar waktinga pilat tawrunga time tuwunga te kayo hattajing mitakka tatun waktara gu sihatta kit ayo hattajing mitakka tiggala nga tiggaun ni hanno ayo kanne ro managit atu magara waksigit asiba hattak sumara ro waksumagara wagama tamakku ayo na ritsigit hanu ngitti gore kisuni tiggak sene Tai metu si mamma kesian ni kan ini tu, akit tu juga pemata, wana aji unik tidurnya, tak kira akit cawan ngapi setua tidurnya. Tai metu, kita mana tak gahul lagi jaga, amma lo unali tiup nak tangan si maja gay kaya kat tak tuan ni, senang wang, tidak tuan nak. Tidak di waktu rok si mana ngalu, senang waktu rok si mana ngalu. Tidak di gua mak isiannya tata ga, senang waktu cunu dia tidak di waktu cunu lo. Tahu tu gua si mami aku, ini pale aku tiga si mamaku. Tidak gua senang waktu api, ubar nasi waktu. Tahu tu cicat terlet, ketemu mami. Ini paling niang mata, niang kata. Sila itu tinggal lu tay metu kata. Sila tu lebih mata. Tay ma, taman hari magi aham ni. Pisu tiu gua waktu arah tu niang milu milu. Taman kahan tu niang. Tay cuma ni unik kalung wa. Ayok tuwi hatta lauk si magama, ayok hatta lauk si magama, ayok tuwi hatta lauk si magama. Tamadjato at agaw ni katsaka, kagali jo alaw gama, unik kaga at saka huwi hatta kami, kayok sila si gumamuto, tamadko na nga, uwit ka na kasani, sila ti jo alaw dyan ikalawak tingata, kasi ani, sila ti jo alaw niti walawat, tiyon nang min mata. Ikayok tu kaya tu nalik tungali tamat ko nung nawit ka pinik sa pinit tayo hatakit si sa pinik si mala hatak si manak si mabukuloy no siya nga ni kasi ani kayo si lumi ya kayo si giya haktitin ibigin na rubin o humay titigil karwa rubin o humay timakwa pinit tuwala yaktit ilangin ni ikayo si lumi ya tamat jato ang kayo na may ksibin si rapid ini capi kalau nama kakak kalau nama kacchi tuh hal sekejap yang mitanik tuh hal yang mahat kalau mina marai tu lak tahu orang alat ini cina ni kahat tengah masih lak jangan tamat jatuh kalau nama kapi itu si kapau si masih mak tu tahu kacchi
0: kalau nama la remark
1: Bitaw.
0: mark pitziu lak tamanga ekarung ni to sasak tabun onare igluring mit a pa ivaru tunga sugin
1: ne to kare tikka tikka chi jene tanga ape kotigi yesi igluring tikki roma akitima nesuni kare akitima kare nakto kare aarung matamani Ukur taftini, amma yutun rukhaşı. Katınanın yasını zini inip gitti rukhaşı, yara yaralık kısımı zini. Ugu zıpı kusurini yaradık tutuyor. Hani dağın rukhaşıların yaradıkça, işin aksatı onaklarını. Ugu ne bitişini, bitişi yukku. Danna, mali yaralıktı. Alene ge aksama ya ayonna on yurtu tar aksama ima. Sipoto on maksiyerita. Sipere yuni tüyle yuami kanit günne hini. Manya ahkit tar günü. Kanat günü terörü sipere yuni tüyle yuami sipoto zöte kanyan yitok. Terce ağrı mi tahkat. Kanyan yitok. Kişemi yitek kuninyak. Nah kita kaya tini ini mah kaya tini nanti mah lek kaya tini temannya orang itu ni si teka teka hater teka sebab ti kader perahu mah si perahu itu ni nah macam ni video hater ti teka tuksyar ti mereka ikut nanti tuksyar ti ini kat dia kaya
0: Hello. Tusak sa yun ni kalag po. Iliyok ay. Una tao ka ra si Mang Miyok. Lea singo ke. Tunga sugi.
3: Aksyon nila. Tunga sug po nga. Ilisit tao. Uwan na tunga sug lusi. Taikwa tao na harag tunga sug kong mayak ka tao. Kano nga ay. Tay na. Ukaw sa kaya si. Kano kamagitiyang na yung miksano. Ulo kayang mag-uulumi. Tasyo mi nga isyo makakso nga siwa nokto nga amaro siwa nokto ako tarawang imata takwa okalak tiyo yu si bisok tiyo yu si hulong may puyong inyo ni okakaraw kagla nga imayakaraw kagla nga si hulong mi nga okakumaya ka puyong inyo nga ni okara inna kubak takup ingotang alukiak paning alukiak Kuwakta o kakatigilaw si magagko kangakalaw ito. Takkiwak tumakain na uwarong ni tabani juray mi takkimi. Fais punga o kakatigilaw si magagko dahil na paninga ang utangarukiang ating alias tabo fuigura o kakko. O kaya kaksakalaw at paka uwan nun. Dahil ma kuwakta Inwa ka, uwang ako kaalaw tingan na kao yung matlakpok anoklo, o kalakbigil ako si mga mga ko kao yung matlakpok. Taan na matlakpok, dahil ma, o kaalaw kak, titidyutigil at sining, o may nga, o kakumadlungay la, siba na kataka matabang, ang mangman, o kaalaw ang ituluping mata. Kano, iminig kamagitias yung mga ta, unika ko yaw luta. Ilagli uwan ni kanong kamagitiyak at ako yung lunga ukaw diyaw si madlunga narukat talaw si madlunga siya kayo mo magkukturo ni magkukturo ka magkukturo ako si mang migamataw magkukturo nga kanong kamagitiyak nang may narura ako si magama kanuarog likiyak Tapos ukaw siya wong ambaro asaksyon ng nga kano kamagitya siya wong mga ngita. Kisya ni litabwa mamisang nung makinguningan ni dahil man na ukaw siya wong katakamay la imini kamagitya katakuya wong. Tapos dahil man na kisya ni mamisang nung makinguningan ko kao yilitay na rin si mayunga kano imini kamagitya ko ng mga ma. Iman na tukisitiyari tayo naksunga kingunikadlaro ni Narutiara semaga makanuka magitiara kang mga ta immini. Immini ka magitiara surila sema yung Emmanuel yung nga e. Kawi mayo arite ko uban na kawi manok sa inilila ang milit tisane akamata. Eman na kano nga e. Isu kano. Isu matiara sugun na sa tenera semaga maila kisiani mamesang nang masi kinguniani. Mama sala kana nga ikana ya twinne tia mekso nere sinik takwa inga katwinne la semang mata uwanne makuk tulu nga inusinne anana kukaro ikayak paksugi sarum maksa nikut taiman na tua taiman na Kinguniani o kakao ka mama may samang makisiani kinguningani imini ikpigiti akong naksitay na raw ka ma iman na isumati akong naksitay naktunga ro. Ulumi iman na ili akong naktunga. Ama unaw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw-raw tamakwa isumagin suktakka pinasuktakka kamagittiaqasuklugi pittiarlugi mers mersortiugamailaak mersortiugamailaak taimangalimaatti mersortiugama taassumunga mersortannu mersiujaartuk simmaan isumagisinnaa taanna mersorniartaa qanuungmangaat taimannattava kamagittiaqasugunnarnarmi isumajunnarsivalliaraugama taissumaniaru qaqqaugama mamasalaunnanga isumattiaqasugiaksa nalulaugamailaa mersortillaalullunga mersorniartikka qaujimattiarlugi isumagivalliallugi mersorpallialugi piggulaugama taimanna isumattiaqunnallalaorpunga ammalu aippanganing aiki tutuguuraorto inuyunneermat uqaalavviuraorsimiunga kinngarmiutarmut inuyunneertuleriyuyumun uqautiyauraorsimagama uqaalavviullunga uvattinnut imailiyaullunga aitiigu inuyunneertu unautillugu ulluq ulluq iluveqattuq umagukkugu isumattiaqiaqartunga imailiyaullunga tavvaliasittaissuvaniumman isumattiarnermik pisimanginnama isumattiaqasuppanginnamalu taissumaniumman uqaalavviullunga tavvali uqautiyaaluginmaanga isumattiaqilia imailiyaullunga qaakkanniagut uqaala ililaunginnittinni isumattiaqilia taanna pillugu iliversioqiarniaquvi uvaluni aakka taimailiyaugama tavva taikangani pigiarlugutaoq isumattiaqasugunnarsi palulilaorsimajunga tamanna pillugu asiila isumattiaqasuktualuuleqama taanna uqausiujoq uvannu pillugu isumattiaqasuktualuuleqama uvanga pillunga tavvali iluversioqomanermi isumataaqtualuuleorsimajunga isumattiaqasuktualuugama qujaugama asiilaak taikangani pigiarlugu isumattiaqasoqattarnersaulerslunga ullumimu tikillarpu isumattiangittullaaluullunga inuuraorsimagama uvanga pillunga kamagittiaqunna qanu aquttungasangiarukkalaarlugu immini qanno isumattianaluritiarpunga immini nalulertippunga isumattiarnerunna immimi isumagittiarner pirjuangunnermat pivigjuangunnermat taimannaiyakuluulaorsimagama taina aksuaru qujagisimayaqa uvanni isumattiaqqulilaorsimaneriyanga imaaqulutuinnarlaasi isumaqattarlunga peqattalaorsimagama ima isumattia qannunganna isumaqu isumatuinnittiartanni taassumiga ullumi inuisaqaqpalaorsimagama taimannaualaorsimagama maannali isumattiaqattaquyaulaorsimanaqa maliksugu isumattiaqiariyaluyugu immini isumagittiaqattaqiaqartugun 일왕 이토아룽문 막국도롱 일왕 이토아룩고 이뇨락시마가마 이슈마티아 가슴니에 그룹바람 이때마다 이슈마니 윗민이 이슈마티아 건너락시마가 이때고 카누아루 핑망아마 대만나 이쪼카트락시마가마 마나 이슈마티아 남미 가마기티아 남미니 임미 이끼기티아 남미니 임미니 비기아깍두고 대만나기토 고연나메시비시
0: Ik ga zo dik zetten, ik ga het zetten. Nakingin nang ni.
4: Hello.
0: Oh, tabay na.
4: Hello.
0: Tunga sugin.
4: Eh. Eh, tunga sugpunga. Oh, ah, koyan nami. Adhene, purakataw diyo. Nyurang may iutala po ko. Ah, uka ko magiging ataw. Ah, ma'am. Ma'am, ma'am, samakdura ka maangi yumi. Ah, piyong itumi, tikiw, tikiw tingas kami sakdura. Rumi ka mataw. Ati kau tuk tadi ada tau, kapten nak tua. Tavaram kunnavinu ikimang ukotilu. Ayak tayo yung mga tungayin no, yung mandalu. Ikimingan na nga. Tako ka yung anong nukulikay kaya si Yoro yung matuban no. Tako pa si Yoro yung mandalu kama. Kunnavinu ukotilu nga mariksak laukaklo na ati mariksak lunga tuksaklo. Tukserat kemingalun nga, tayo ano magdala kaya tayo ng mata surlo, di si mo kaus kung mata katutsi ko roya ng tuk mandaw dumi ni ka gusto na kalapunga, ama upi yon ng tatupunga ro, inyo siya ng nasitaw ng reminyo at tayo ka ng nasitaw ng aroy temitigo. Koyan nami roti ka baka tatsim nga niya o kako makatatong koyan nami tatsim nga niya
0: koyan nami koyan nami lina koyan nami una o karak kanik si mayok mark pitsiulak tamanga e karung nito nga sugin
1: tisaksaw na kuma tisabing nga
0: tisaksaw yuti
1: Ya, asyik apa? Ilah, ini kalau itu kalau gemat tau, ini kan sesuatu bunga, tapi mah ini usah kata tu, usah madzangin ni, mah ini usah ni, gubal nanti kalau guna ni juga, zaman ni dah kue nang itu, kue nak hatak si masih orang itu, mati majuti dia di parum mat, uikkan allo. Hari mahatta ya tu sekarang udah lembangat uang gue ni nata, hari udah lembangat, hari tengah mati nato baru ni kita tu nang mu, uhausi kerja itu mahatta kau, utak betawa kabi. Lasung mata saya kagut tu, kalau ni kagak tak dapat buat. Ya, ilali kue si kue nenek kerot lugu ini usah. Kue nenek tapi dia langgah hati lauk si maju sokosit sini. Adalah ni isu mana hati sini dreams lajau semua kagak nari Ima kahay sinatay mayo at ako gumayo tayo kanisi bunit siya mene. Tayo na ito tulagit. Unik kagalaan lang nga. Unik kakitialan kalawating kasi ani. Tayo ko hajo tigi si mayaka. Itay katakit. Anak bello kayo ang mayaka. Tayo tsumani lipitin na orang ng mata. Manali nakikita yung naglata yung narigata ilang atigun. Yeah. Kasi ano, tayo ko, tukawati ko mga kubit kapi inaulak pala ayot sa peleso nagi. Kumailiw karo akumit sa peleso nagi. Ikayo guti mulo nito siya lati akitaw Ikayok tawin na kiti. Inunungang ito. Ikayok unang magyaw galawat. Kasi yan, isang minaksak talayaraw minman. Tagga, tayo ma, ukari magasupong nga, tuyo araw dyan ito nga. Ya, tamad dito, hagari dyo araw nga. Kerja lihat tak bungal tak kena nak hati-hati kerana nama yang mereka ikhlas ni. Dengan nak tuar yang mereka konak siapa dia ikhlas ni rapi. Namun rapi ketahuan ni jarak waktu. Teman nak tegur konak siapa dia ikhlas ni ini coba ikhlas ni rapi. Ya, dapat tu.
0: Koyan nami Mark. Koyan nami. Una tao karakan ng miyok a. Paul Ibaru, igluring min.
5: Aketua ngene kene aketua sawo ya ngene kene

0: düşündüğümden köyden yetik yok. Benim tarzım yok. Kendi onu düğüne koyamam var.
1: Koyanımı pa. Konga katige kattak da. Onları ay iyi siyak. Kengang ne? Tunga sugi. Jusa yunir tamma da kai iyi siyak. Tusaksaw ila tusagarwak tagi okaraw tumingin na vika e iyis siya kingang ni tusabi nga Lisa Lee tama nga e karung ni
2: hello
1: oh evening na iyis siya mamena kipuk tila karwang magi tunga sugin.
2: Wala.
1: Ik ben in.
2: Ukhari mo yung kakmanila.
1: Ah, to saksa. Ibin na. Ibin na to.
2: Hano lo tunik ko. Hano lo kisi mo. Ukhari mo kili.
1: Ulumila. Ano nakjari mami ilisakiyaw si mang maudlok tana nang minak. Kamagitiang ng mut, ulog iyong man.
2: Kamagitiang na kung uman nung lumi, hila, tusakotak na kaya maya ka. Asuin na. Hila, ako sa kalong ito nga, tatuwa mo sa luyak ito nga. Nandiyak si ako ito nalaglangali uwangar ni Kuluka nandiyo kin maulong eh nandiyak si ako apigar ni Kulung tusabal niya gabit ahay lahat taan na kawas ako mga sakto yangin ako nung nakluwa na gana kaya makto nga na kung may tabo na nakabingukak sa sige
1: Kuya Namik utakinitin ni Jouti.
3: Tämän piirsaka tyti. Tämän lähtöä ilmittää kaujimangilua kimmiti. Ujaksi mallin, että se kimmä kasu sukkain paksu Kuvia suunnittelut on minne, teemän näkpäräumat ja ilängin. Ilängin, joka on angonaisuutikin joudutin.

0: Lisa Lee, tabatte risa to saksaw yun. Naksi yuti to nga sugin.
1: O yun na may. Upo yun na pa kasi maya kalle. Nibi ase kong tilunga. Ana gila ko si maya ma. Gwa mama. Nibi subi yun sa namin. Ili sa takatala ko si mama nga. Katikulo tilunga kaya. Ili ni kumilin ni. Kipakalari yun. Kikakatak to ni. Ana ang ano. Nusugo yung sanami, ili siya yung kurulo ni awlay takong atabo na tana upigil si ma napa si mataka nusugo na kaya ngiti atong ili siya tiningin pa nga inminiti ka la yung iyo apiwat nga pikalo lang ako yung mangiti nga tupigil si matako nga kamili si matako nga Tako, upigin na para si Mayaka. Amalo, ukakatala ko si Mama. Inakulo na kalawato, tayo mga limago ka. Ilipalingin na kami. Tayo si Mano, nilibayak sa iyong wama. Tao tutugo, nilayo tayo ma. Isi makukiyuto naman. Sulilipalingin, ima, ang iyuti. Kima hatare hayung inatigo tapay na law simayo asula ulumi tapba edit pallegin nakunga kaw tama asula tay men na chunanga ammalo negative wattune investigative wattune an ahangituna an aha kiwattune an sini Sama ko, kikulaw si mga kiumatin ni. Tayo may ginakasulakatak ko nga, ginalang ikalawak to nga. Tamay nakatakalawak to nga, taman ni, taman na. Ilisaw kitiya balo ma. At imay kialak to nga, imay lang amang nga. Amalo, pekatikulok ka, katunga katik ka. Ilalimak ka, atak ka. Agatwa ka lumang siyami. Ketua kalau saya masih mama kami yang otak ketua ni sekapi orang ada tak bawa tuit aku lo tuit amalo jisu yang kami aku si umat itu jisu telik pi telik time lo tu macam aku bye
0: Kuya namik, o kara si mayo kakaning ngilo ni, o na isurisang ito kay. Aka isurisak pa. O kara kaktiti yugot, tung nga sutya kiti, 1-888-896-4135-9796-151.

0: Okara si mayo kang ilo ni mana mo. 3 months ang nga ni okara kak titifugot. Tana okara kak utigiyabot. Nunak jo rema minila ila uko ulok tak palangin nakatang matakaw yung maraong itabugar wakaw yung pali akatak tabutan na ri ulumi July 24. Nunak jo rema amigo ilisakiyaw si mayok ng minak kamagityang ng mot ulok. Tapos mga pidyo de kakluta ukara kaktitigata tusak pali akatak tuy nutamik ulong mi teman nengin nak paliagat taro. Karen, o kau sig sakakpin?
1: O wangari, o kaka sigun naklunga. At jiging ituro yang ni kano ili o kluta, solo, namasu kluta, isamaru kluta. Bekatta kata, immini kamagitega kakaro kluta. Kisian ili, o wanganang mini atoktan ni solo. Isama ruru agoma, kanoilu agoma, sapangadaga kattagama, siutagutini sanatlunga. Tamanna ika yutagjua kattangmat, sapangadagini uvannu nangmine. Asinginni inungnit, kauya kattagsemagaru agitlunga, kanoilu uktillugit, suurlutit kauyaktuit, ammaru, miksuktu, teemanna. Ika yutagattangninginnut, isumanginnut, kanoilio katak pilikya isa.
0: Kanoilio na ingila at jiging ikuruya kata kamagitya kasung nang mot, isumamot, amarutimimot, bimakyong mingmat uvatinot. Kano na magiyan nitao pilik ikuruya kaso katakibunga ilanig kulo. Nipikangitya tumit tumaraw kang nakpaglone. Kano kuruya ila at jigingin nata. Iliksin ni Bibi kaktitibugot. 3 months kasung ni nga ni Okara kaktitiluta. Tungasuk titibugot. 1-888-896-4135-9796-151. Tungasuk diakit.

Tommy Joseph uqara simayuk tunga suttaqin. Nipaka kun ni kalap. Iling magokay. Aita. Kara kanya kun nang nertuti. O kara sa mayo kang ilo ni asyaning. O kara kaktuti bugut. 1-888-896-4135-9796-151. Dunga sutya kiti. Nijaw timik tu sa kanya kun nang tukukay.

0: Okara yo kakto kai tu sari sang na ko villonit kanokle ilingnit ilanang mineka magitang nak ilingnut tuke kakpa kanoklo atok pang mga piyo taman na okara kako tigilo tigo tana no nakjari mami ilisakiyo si mayok ng minik kamagitiyang ng mo pilugo itong nga sutiakiti okara kanaktok tana mark pitiurak itong nga sugin
1: yeah strike three halang natin strike three inatidit kanukya
0: Asane okara si mayo kang ngitok. 2:30 min 3 mga kasung ni nganita babutiak palego sa kay. Tababutiak at ako matuwa ko si ilagya sino. Nami namo. Tababutiak ako matuwa ko si itong asutiak kasi tawk. 2:30 tiyarang mat. Kurano akasung ni ngani. No karawangin ni tini. Tababutiak at talagit 1-888-896-4135. Ovaroni 9796151 okaraw ti tamang me atuin na ulutik. Tapawo ti ako matuwa ko vitong nga sutiakit. Ulutuin na ino tilugo. Pinaso ako si unung wa atong nerang me katiko. Sananikot. Karen Pikuyak tamani katigil lugo. Kiyuyigi yabot. Kinaong mga kapit na kilo o karang mga kapi o katiyakat ako si kinaong mga sakawiyaw tiyakat ang naka si ilagyasin no pekan na kayasin no lunit tagbabo tiyakat ako naksi yuaro yusi kurano akasung ningan eh tunga so tiyakit eh utakka kuyo yaka nga siro utakka tiyak paglusi Margaret o karayok tunga so gin
2: eh mat na Margaret o katiyango yung kangit sinang mit toha gao ya yoga manalo tini okaduk takte chiga ngapi tam na blog yo nakak ta ma hilag yo ami nunak yo ami kamachang ne inminik kamagichang ne nunak yo ami lukta ila inu lukta tamani nunam nunak yang mi akaro te kang mate inu juti mi ni inu wak tuti o mag wak tuti nakin nakakare kak tuti anu mag juti iglorak uwagugi yoyok amalo annoga kavluta okoktunik ukeokta songmiuta gupta unaktoraamiuta gupta kanorlikyak annoga leong elukluta taungunayak ammalu hanajjutinita kuninga ululoki pilauti pana takwa lokoni takagayakakluta o magjuti matatakwa hilagyang mi talukta yinito na ino ino hiyak mata pekoy hakakluti mana ilakang ang ulaw to takwa atok tau ulaw kluti tap mana mo hula atok tau yun na kiloki uwagog kay makayuti loki at naka takwa lukta to atok lagi kihiyani ino gaya kakakta ublumi mana ulak to kau yung mayugo pila ka do taki yan ni tako ni nga takak to ulak ta pila ka yut kino yala uluta kino yala uwa kang ikup ta ikayok ta uluta na kay tuti tigut loki tako ang yung mata ubulu tamang kau tamak tuti amma nutakalang mi inugup ta uwak din mi ayakap ta ang ayok ka, tinu anak tinu lo, inu titaw ni lugluta, nagititaw luta, teko kaktaw luta, makutung mo luta lo, inu takaw nang mutkit lo, kihiyan, inu takaw nang mipigyak lo, nutawa mo, utak pala yan na kaktaw, yung mata, ayulak pala yagaw yalak lo, tipigyuti yagaw yalak lo, tipigyuti yagaw yalak lo, mangayok ka ilano takagayang minu ang utang minu kaya na duyang ma inu kuni nagyuti kaya na nagyuti ayak kuto peko hiliw galoy may nagayaw kukito kaya na peko yung mata tayo ma peko katsyawang peko katsyawang na upata kuni nga peko pala yun ni may nagtiyak lugi to pero tiyak lugi din niya kiglugi lo kano inu tiyak ayang mga abta kano ang nauman ayang mga abta upiaw tatong may utolo ni tako pero he kau yung mamaya na upigo inu kano ino kau yung mga luta kaya nahanayo himayuwak ta pero nunak lang may utalukta dan himau ya kamalitam na ko heri wak ta ga to hayu luk ta lo halo khawi amma kafi hana ga yang me ti ti ha na ga halo ya pagi ti ti luk guma ga puti ti ling ya ga na lo ti ta ma ngam te ma ko ma na bai
0: ko yan na me Margaret
2: bai
0: ko yan na me dunga su tak posi tagpaw po tayo kung magusti. Tapo nga 1-888-896-4135 o paro ni 979-6151 o takinitin ni iliksin nito sang na

0: Christina Tikivik, tama nga e karong ni tunga sugi.
1: Tunga suka suka ko nga. Kuya na may rapit ay kwa ikayok to papi o kamati. Ilang nga kaya hati kay nakaya kay may sugulo. Ani ko tigo kaya kanila nga kaya kanila hati kaya kaya ko tayo maakaw sila to. Kuya na may takwa o kanil mahatakayo. Hintay may tungataw. Nagwaluluang niya kayo kami, mekso to alaw kalo. Mekso katalo akong kisini. Ang ma. Mana na sa galarong medyo nga. Nagwaluluang na tula. Ani na to alaw katang. Ang maluti. Kuya na may nga to inalak nga. To sa kanya. Katakat siya malo. Ani gotik. Tay matya kisiya. Kuya na may tao, CBC, ilaw na si... Kaya takot sila kalawak ko kun. Isigalot, hatak tukulo ka ma... Sila... Kanoy na kayo ma... Ang hatak mo. Ang kao siya makutuin na ka si... Amalo, my girl, to si... Takot ka talak ko. Ako lupo si tayo magpilagilo si kisiya... Wahing liw kasutuwaro ka mamahal na ulumingi tayo nakturo yung nagwalulo mo. Kuya na may gumatoy nakatakto nga teko to sa katak. Ani ko tiluki kasi ani uyo. Kasi mangilu ko. Imeligun nakto nga brush it off. Tay ma kasi ani uyo. Akihatigin ko nakto ilagi katigit. Tay ma kasi ani uyo. Ako lupo si Kuya Namig.
0: Kuya Namig, Lu Christina. Kuya Namig, sa nikilo ang mitaw o karayok, si Muni?
2: Namig, sanik.
0: Iling magokay. Aka, ang utap ba? Tusak sa uteri tayo nakputi.
3: So namig o karayok ito?
0: Una o kara ka ko tiga kauya bu no nak jari mami ilisa kaya o si mang matap tana ulok nang minakamagitya kasung na International Self Care Day ngong maulumit kanok nang minakamagitya na iling no tuke kakpa kanok lo atok pagpiyok kautamat tana o kara ka ko tiga kaulo tiko
3: okay nakumik si mio ni skolok sini kilom o kare ikir tiga o mutunga inu hatik kani chatao mele hel umam migama inu si atchu namat mini kamacha hat nal cheluta kaya tulanga ko watto si ma tudimo mani attunu nami tapukuni ngal kharang nas iharang ni ang itchawan na hod amplo kutim mo sa naogaya wata imin na uban na ang ilahod sunatoy na yun nang ito takato ayutoy imin kahit siya ang ito takato ano yung ito ko ano yung inlimat ni pirapasta ka harata ikirito yang natakin mo luli amalo tatabo na ho sinigaso esto patito to atlo imin nalig chevan na ho nalig chevan na tinu hatini imin kama chevan na ho sundun na responsible lo chevan na hatta sapilite le hatta ta inu yo atchon nat kuli rota ni patto simagatta Tema takka atat cial kudi kalau atat cial kudi but nipaya perutu buyong ikalau nuti patuni patient hatuni patient tema tu makini satcawan nyahu wimalung miluta tema itu angit cemat cawan nyahu ik sunatuin nanti inu cian nyata Amma lo inyo hati ni ikaw child bibili mati ni lau mat chung ek kai ge ga mat chung a chusat chau mal ken na hung a inusi at chun na mat galot le wan ge so mat a kau si ge so chia ta ani go hat ne mat pilot mu mak kutuit belih tagat si teli git si ata chair thud alu bes sabdi lau ngim mat a ulle miman makitagatta tamannupi hatlangavut nakummiroti illugo piyunnanimma ulle mimma makitagatta upigillugo digasotta asmuk ekwa uttote hatlugo sibulligilottavut asuhalu opagachamutluni inuniviningi nakummi chakteikwa ammalu tapi hebat mereka hanga ninggal mengenainya kita hanga angin jalur ta ani nak dulu ani jauh ni tuh ani jauh ni kau mengata anu lagi mood itu nak telur tuha ini akhir cuma ini ikat dua cuma uahat cuma Eme hatilila omi mini nalliku sugea ngasunga. Kere ngaget sungi mini kamagiria ngaset sunga. Eme tuho sotun nukalikama. Ino katikin ikaruka soppami yunga pibili makkut. Ikutirittu tikiseni pivan ni mataullumi mu. Mani katta pivihantini teme tuho sotun sotun nalangavukumi pivihattitaukan nama. Ullo hachara nukut.
2: I can't talk to the doctor. Kena eli no tiu kau halal gay mat asal tu no tiu ya usah minna le masuk umat ella tabban e panat tu me ukumai ma ilat tu me no tiu batu itu kau aku yang nama ilah ikhayutu ilah no tiu jiwatu Imanga ukhago mapiunossa tuyanna millare uwattusi ukhillivalle titillare pakasi luni tuni seos ku tapuna ukhillivalle titillare pattusi nunaqqatissinni tana up qanna ukhillititti qatigiinna akawna paanga waluangat Kanwele ulo yato al tuin na nangimman ino siyo iluani. Kanwito ko to alo galo ato ta amisuti ko nili pangito ko. Nili litay na pato ko. Kanu tuin na. Ang matay ko ilaka namituin na ato tabaw ti lakitaka. Namituin na ato matay la ilaka. Kuyen nama palo nalau tiku tika binga tu sahkan nangam elgama. Terima kalau thank you.
0: Kuyen nama glo. Miti mata ring mit livai kunak tunga sugin.
3: Eh kuyen nama kiwi si miti nus kuyen nama ngasu. Walak tiki nusu. Miti mata mana kerja alam sukan tasun. Nyokotan nyokna tenyosi
0: Ni jauti. Tusang na kau yavu na kayo sa tinagat tigo.

0: Okara yu. Okara si mayo kak. Tugara utak kilaw kaglabo in na kiyo yubo. Kiyo wala tuin nang mat. Kuya na may kapadya terak tabuta ko. Okara katak tuin no sakto ino katitin no ikayuti yun nak tuin nung nilya katasaktot. Kuya na may una okara yuk takaw gak nakikya. Tunga sugin.
1: Iko in minik kanukan na kamagitya ako ng mga abasutaw at mga rin ang mga imikul sa makapunga sa lukta rin ang pilaya lukta rin ang ikaw na ako at kanaman ako pagdito abasutaw ko ng nalamatin ni pitya ko at suktaw ako at kaya man itatya ako nakatulog udlumay ako rin nanito rin nakatulog sa nasulang matalukta kanukan na inyong nuno nakakasima yun kaya ko ng mga ta taman na nidya dito kasi may araw katak ni kurang man. Inyo isa ako dito sa tadlaro at tamag ko nga kawa si matatakya ng yakulog na talaw ni ubo ko ng mga ito kasi yung nakatatigot. At suya ka nga tita si mga inyo si mga tama tamag ko akso na tila ito ka ng madlon ni nang minyayaw kasi ang pinagalag at ikay yung atuin na yung akagin ni tinisang niyo yung mga tataman na kawa si mga tigo. Ang makawin na kasi na asipo pinjitigit-digit inyo si mga tiyakto yung nakakakata. Kuya namig.
0: Kuya namig lo. Kuya namig. Unataw o kara si mga miyok kumuagtok?
2: Eh, nakumig. Nilyuti kagalago magamataw arawan yung halad yung humot to curly. Ay kau magalat sina nila kasut topio gaso sumain na ang ating ilaw taka o hito asuna inugun ni topio raw sumain taman na nila utigi galago matsugo to sa mga ito amisudo sa mata ang ating ilaw taka o hito asuna gaso si topio gata sumain nila utigi gumabaka ay lak nala kamasi sa nang mga sumo tamak ko niya jopi na kumi kaka kaso sigi ang nimi o hawjaw hatta kaya hagatta kami sutsuta ang maluin nimi ipigit si nang mi tusa kaya hagatta ila. Tabawo ti galago mabunga. Kinang miyong hati apika. Isa magibachi. At saka azapika. Ang akka. Akka kalu. Nazapit kalu. Nukapit ka. Itong masilo. Ilitak si Zopi. Tatatsiya kalu. Takaw matasuli. Tagaku, tagakuli, tabawut, akuluk, Abraham, atatagilaw ko tamaloy na pingit. Ahailay mini, tabani, ulumi pigit siya ta, hawzi mahatigit siya kaya hatak ta, ilagit tugut. Nakumi nga eh, taman na to, niliw tigi gumakatak ta ka. Pinasaw ko si Ulungan na end of the week. Everyone have a good Friday and a good weekend. Nakumingay.
0: Kaya namiglo.

Inukak palerak tiluta ko yan namikan na kumapugot. Ukarakap takto ino sa aktunit. Dusayot, tagwabuti laklutigo. Pinasaw ako sunungwa ni katiang nakpugo ay nagadjami tausun ni utilaki po. Kung apagin.

0: mana pibelian ngoga ligang na tela tu sa exit utang na tok tama ni ketigiap sila mga Roberts Kavito without tau
1: udlukut si bisuke tok tu mi pibel dia yu tu wang ta mi kaka gawa matukaku perose valderu kino yeni tens of millions nguyuni atok tu di Tuaga kaluti nunariu yunu pekutak juari yang ini nunavu mi kisiani tamanna tu kisina tiang itu namudlari kino ya tuni kakto ni agar mangata six mujui government kakuning aktu maru nunavu government kungita ministeri tabani akarun ni rokut pasha narunai kaluti 81 million mujui kino ya tuaga ni aktu Ildurinamu, Idinyaturinamu, Amaru, Anya Tedirinamu, Nunavutmi, Takwaru, 74 million, Anya Tedirinamu, Pekutak Juanu, Atoktauna Tuti, Agagu, Pingasuuni, Kisheni Takwa, Gavamakuni Natui, Takwa, Ungaroktitui, Okaktokaunerang, Namulari Kino, Turanganamata, Nunavut. Anya teri dengan meminat dengan jana bicara booster kerapu panget awal dia dengan kayu si valiama.
2: We still have to go through the capital planning.
1: Sulita kuat atau yang kami aktifu kino yang panget awal dengan aktinga negual lu teru namun dari kino ya tukgoh tu nampangata taman naru naru ni raktu udlu asingani. Takwa kino ya kaktitaw na riyanga ang ilagiyobo tasuming ang inaksoyumi $51 billion. Government o kakuni nga ito ikayutakal na luti nunariyo yun ipikutok juwangin ni kanatarimami. Takwa katubjikatigi kigakto yun inun ni kanatami ukaon na bingan na tulog ko itabani inwi okil tatu mi ang katigi katujak katigi ng ining katimana kaya ngani sa takusyo titigi akan na tuti tako no nakakak tuwin yung waktu pera yan niyo yu tako gago 40 urak tuwani ko sumarat tu inwi tapiri ka na tami ang iyo ka nga natan o bedo karok po pitakak simarang matago nutango yun ni Pinasu tuti nunakakaktu nivinigwa nariyangi kanatami. Obedo kakutaman na nutanguvo kadunano orato nami. Pinasu kanak tuti inwi nunariyangi ni amaru gavamaku orati nariyanga.
3: We have to respond to this growing tool.
1: Kiwiya ka kapo tasa mo ang ideal dia tuin nakto mo pilihin juto yung orat tinami taka ko kaduna niya tuti kawis sa tiyaga kapo sapun niya lutero taka ko kiko ilagijo yun ng mga tatabani inud luta amaro narunet tiya luti buta ko nunariu yui amaro nunarut juang yui kano orat tiyaga kamang ata Obet ukarid duni ilang ako katujikatigi ng uyu gawa madarinig ko akisok pardia tuyin ang mata amaro pigunno tiyo yun ni nunami tigo sinasuak pardia tuyin na tuti inun no tuka ngayon amaro nunakakakto no kisiyani narunid lagi daw ito kiku mga tatakwa Obet ukakto ni inuit nunanga Ato agariya nga narunay ritiak si mama kiku mga ata inuyuy amaru taman na atokto watu ni gavamao yun ni ilinya bitjuwa ngayon amma asingi katujakatigi ngayon taman na inuy pigunno tariya nga tigumiakta utiara kama piyugaya kapi takwa nagsukto watu kisimi nga atun Nunavu gavamakugi yanga niuviraron na dumin mago takwa kisyo yu sanasima yu kisutuin na yunu ilaliyo tikulugi noasima yangin nu Adam Fisher tana Deputy Minister yo kino yedon namo kubakse namo kakpo takwa gawamaku yo hinamata kisulimani sholdo sanak botini amaru anuwani
4: unique and original
1: ohanyakunga kisutuin natia ajiyong itu amaru sivullo pangri ujirina kutitakwa khalik takangimata tak kawayimu vunga tamakwa anuwa Inu yannuwa tukagayangi teimittu mwata ammadu ajiyungi teaktuti piyunikat teaktuti teimittu ni takukumavugu ammadu kisutu innattiani kisigayani sanasimayuni takuyumayugu Fisher ukaktuni sukkayukko gotinga go cs@gov.nu.ca ukakkanilugu tana sukkayumo gotinga cs@gov.nu.ca ilo yu matagovita kunanga
0: koya namik tami tu sa exet utak tu tamaka senang mit blumila te lima utilugu sila kalma ga na kuila kitung mini kanin na siya mga tak sivul la pami ku ajung migo kunu kalang na to oang na lunigo Oang naluni go 20 una yung niya tamani 7 miluni. Akago sikin na gumakti go oang na gumakti 20 mit una yung niya tamani 17 mi gumakti ni. Talog 2 milyon nuk sikin na nang naktaw yut una yung niya tamani 8 miluni. Sikin na gumakti go akago oang na gumakti 20 mit una yung niya tamani 17 mi gumakti ni tao. Oksok tolit unuk alang nak tu gok una yung niya tamani 8 milunim. Akago sakin na gumak tu gok o ang na gumak tu ni 20 mit una yung niya tamani 15 mi gumak tu ni. Yakaluk tu tiyalit unuk alang nak tu ni geluni go 20 una yung niya tamani 9 milunim. Akago sakin na gumak tu gok ni geluni 20 mit una yung niya tamani 17 mi gumak tu ni tekenila. Yakaluk tu tiyamin. Orlok tolit unuk nuye nak tu gok ni geluni 20 una yung niya tamani 13 miluni. Akago nuye gumak tu gok makutuin na relik ni gero masuni 30 mit una yung niya tamani 17 mi gumasuni. Tegwa tako sila temin na ina sige yaw ila. Tekin na kachang miyoni unuk ama akago.

0: nga loki nung nga kam nung tang mak nilang ikadok nung tang mak ang nung tagwa hapilak tala kam nung te naman na kami amun alak palak sunung tako ni nga ingong na ulihin nak sunung ila ni hinik palak sunung ila bin nga sila umiakpak sunung tay suman ni ayok aktuizin tako wala ang ikadok ang mahuli tako wala ang ikadok ang nukuli tukiyo sili tokawap ta. Ayok tuk tau lau kemana nuklu tamam nu ayok tuk tau lau kemana nilu nalau bungadi ayok tu izin kita ku lau kemang imarik kama ikhirak doa kita ku hima panak tengah gula dia nadang mara ngam nu nut kami aklu nuklu dia nadu kiang nilu ngai nak pekam nu dia gunut kami ara ngam nu kunami ukal lu kau tekang itu tu kiang pekam nu tak batok. Tukhiang na dagbato at siya kalaklugo. Upernak magloni, guti magloni, Jesus magloni, kao si mangitlunong. Titik kaning malimiak lunog dagba. Tukhiang nilong ngayon nakpaklunong. Dagba, dagba nga tang matlalakin na migam nung abin nga kakni man, abin nga kami, pihulo kakpaktu kami nutkakangam nung. Abinak na kami unaka amek lugo akyak ko mukangat tao tao ba lang nang malak man uwang anak ko yala o kalawak lunga ilak na nga mik kalulawak lunga kahit mago na ko yakit siya may kalawak lugo tao tao na ko yakit kalawak lugo nirinilugi akak ko kunot akawuktok siya ilugig. Tahan na ang ayok lang na kuyak tuluto kao niyak na kami hunawa na kuya naglong ito ni hungitayin na ito ni nukaklit na ako tamang kay gayakap ko ihiko nito ako ito ni biman hindi na uktok ka ito ta abin nga may ataw higayami abin nga kiyulog yan ito ni kapsinik ya abin nga ito ni hunawa tagbo abin nga no tatkin hanat tayo din na kapsinik ya tagbo ni umaning niyak to ataw lang na ito may bukta ba pahadla na ito. Dagbo nga, ingurin lang may tupik karam nung tupik to na humiak lang na ingurin may ilat siya hipman. Ubla ko ka nga, awin nga lit siya may ang umat. Awin nga siya may nanimiaking napalak pa to pangalik aklo tiglo. Awin nga nito ba kuy nagtut siya may ang maklo nung tamam nung. Nikik sa to akil rapit ko kuy naging ilaklugin. Abin nga kitsya may akpali, maigabak lugit. Abin nga inang ni, hanit tayo nilakap sinigitagwa ni ito. Igat tali harap kit, igabit na ang itamag ko, apiyak pala ako lakak lugit. Nauta ni imira nguyo ito, matay ko, nakahuk na ang alo. Tay ko, luhunga na ang in, piyakin na lugit. Tako, igabingin, igakataw talak lugit. Imira hun, tipikalik tamali, matay na imira nakliyok taklog ipimalak luto. Kitmibol luto ako pahal lalakto ka lola abin nga nga ingmit ni abin nga kitluting kuitin malak luto. Hungin malak luto. Tingmit siya tamang zabog to galit. Kakdo kong ipmato at ito kong imakap ta suyahan na may kukiyuti kakman. Gihian akadik hito tayo nakangat niya ko ito at akadik takto wala. Wala na timi ko kanga ginungot tama mata. Uhi tao amak kumala maama ko may nakikamala ko kaklot. Tagwa ni aputay ko ni natik na lutamag ko imat siya may ang ulak sotik aniway lutamag ko at ugok sa uti ako na ilukta ako sotik mata. Tagwa ni ayulili migata ni kiksaming. Aula ko alak luni, aula ang nilugo alak luni, pak na ko siipan. Pak nang nilugo ang ama, nutak ka kinilaga lawak si lugo unuag. Pak nang nilugo ang ama, ikiwalak luni hilami, tagbo pak nang tukok si kilukin niya ako lunga, pek uti na naapti din, ikiwalak luni. Hunawa pihong niya, ayulili kami, ikiwalak doon. Dagbo tukok si kilukin niya alak lunga, nutak ka tupakiak niya ako lugi, tupik po tano piyakin na kaya kalakpan. Tupakiak ang nakloy. Tukok sa kila hagayak dito nga. Niblak pala man. Huwalag ako. Tuktumig tako niya man. Tako kaya kama. Tuktulit ako pang. Ukupti ko tao noon na. Tawang ang pihuk to. Pihuyak to. Tukulia higia man kulatsia meaklunga uwanga. Kulatsia meangit kalaktunga hungin na hugalugo. Nawa pihugia kami, tukulia higia aklunga pihugia kami. Hunawa taasumati iklutu unga hitsi iluni nukkakta. Nukka kami, nukka ngalaukka aklunga amma pihugia lakiluni. Siya naku tutsigisumi pihugtaklunga pihugtaujangne luklunga tukulia lakma. Ujira hungit tunga luni nukkakta mahukia. Ujira hungit siak tunga. Ihummang nahalaw tuak nekko kama. Ujira hungit siak kama. Nukkaktau jai nangay naklani tawa nga tuktuli ama tuktulu ataw tiku tau tung nilukkaw kikin nga tika ngit napta. Tuktuli inuglu ataw tiku tau tung yaklui. Imaka unang minalikluti uwam. Tunia kahugi laklo ko iho mamalak lang awa na kaya nung ataw tiko tagok sa huwi mani. Pihugi lilo abing doon na kami nagpapihug kakpag lo ni duktuli ang niluya. Nuatsik. Kinakpag kalawak lo ko tabo na anigok pa ni makadukto tako yung nakalakap ko tako ngitayin ng maklo ko. Inuglo ataw tiko tako huwi klo ko. Nuang kami. Man hiningi tayin naklonga, nutakakinilaw ko di bigayin na laklonga uwang. Maligaw ko, ihumalilakin naklonga, uplokok palalik ma, tagok sa ulaw ko di na, tagang na, tuktuli ako ba, kanit kalawap, kanilakit pahag kalawap. Tagok sa ungi tayin na likman. Ihumalik siya umigama, imnaka, pihung na ayulang na kami, ihumalik siya umigama. Anne aktuk sa inang madawa ihumalunga. Pihuluk lunin at kayo ito siya mayangu kami. Anne aktuk sa kami kaya na pihunahuwit lugo ihumalunga. Piklali mga ihumangit siya lunga. Ubluluk ta ako hutay ito katali man ihumalunga. Nutakag tagwa uibil kaya laklugi. Nutakalak ta nakapsini kaya hanat tayo lakalang nalang ugalo. Nutakalak kaya ka. Kima mi ako lugo ihumalak palialak po. Kima mi ako lugo iga kiniro ako lugo ihumalak palialak po. Ihumalak ama tagpani nutakala ama magtitun na lilugo aglan. Tagbunga nahitsak tok paklunga lo kim inutuop kaklugo tagpa kima mi ako paklugo tagko ang ayuklit na agtahiyukat tamak lugo daw na nukaklak agulak. Kibag kalua ka ang abtiguta ko, ujigit tangin mali mazung matko nukakti. Atatami inoin na kayo makataw lang kami kay. Nagbada ka nung utakbigi sa ka ang abtiguta, tukiyak tamaklo nga. Nutakaktaon na kimakup ko inulangi maihumamakam. Minilobo kaya pisao niya, maubulobo pisao ngit ko ni utingit ni kumalo. Tukup na ak niya kanal kaya maihumamakam. Yan na nuto ako. Ano kayo na ito siya may aklugo? Tuko galawak pa huwag laklugo. Uy gayon na kihiyan. Ano na takot ang nakap ko ang nagtaw si yun nilugo aklugo. Iho malagama. Nito ako tayo na ilubak siya ito niwag na kao si mapanagama. Titik kati ko maliklugo na doon ang imata. Ilubak siya ito niwag kanima ako bigibagayak talaklugo. Matagpaw nga umigam na utagba. Ani jaga nga mauting kita ina ko aklugo iho mabakkalo aklugo tagpi ko nga pihuk bigi jain nam na pihuk tama nga ma tagbalo tagpi kanila kalo ka nga matakan nga utik to ina pakto tagbato pira hani ulugo pihuk yang na aklugo sa makkalo ka nga ko tagpani ila ka nga matukyali mi jaga nga matagbo nga utik bigi to ina taklugo pila ka ma ayulit siya mi ka ma kimagwa kalo aklugo iho makalak tama ka ma uwi ka hungin na tilugo. Hungin na tilugo taba ni katin na ko una utik bigin niya migap ko. Nutakak. Inuyun na tilugo lubo kaya inu na tilugo lubo kaya huli pinahukin na niya ko kama. Ihumalika nga ma utik bigin na tiya klugo. Kiman lakin na klugo ihumagalua ka nga ma kimang na kayong ma tiya laklugo. Uy galutay makulakan ma klugo. Yahuila hikin na unulik palyala kalawak tilugo niptalatay nakpo. Talatay na matagbo unwa ama magtitun na yaklugo tablulog ta ama magtingitay na gakahinig to. Hininak to. Kung ito na ang ulo, hininak to. Uyga takut tak hendap ko, nutaga lah takut ni lut cialak pagi nak nangu uli lut tak taga lah. Dia ni hinik tu nangu mak, hungi meyak lugu dia nak kemak kemak hungi kat tak taga lah, kemak ni kalau ayu liu kat cia meyak lugu pegam. Uyga takut gap ko, amma, dam nak nutaga nang, uyga cikin meyak ko mak ihum alak lugu, cigu meyak lugu, cigu lugu. Ama maksimalak lu, ubok dagu anderingit siya may lalawag at tukugalaw pahubay lalawag. Iho mamalak lu nga iluga iluilya lakto yung ma ama maksinilulak lu lu kaya lak lu nga lu. Kaya galak lu nga ama maksinilu. Uiga Pelajar aku lagi hukum tulang kalau mereka mahu bayi chicken ni apa hukai malu utak kening ni yang nalar kami hukum laksunga utak kening kami aklu. Tapi untuk tutak ni kami kengur dia ni kalau kengur nama kalau nak nama dia nak aktif jadi nak kah nak laksuni chicken. Chicken mana dah gua kengur di nak lu tam nalu kengur na angit jam yang tak tua lu untuk tu ilit. Iga lo kit nagan laki lo nirigam nung nirigap tayla no takaglo unu kalit me ma aputi kagaya ma aputi tigot kit mino ay lo niyok tayla tukto tagal ako tani nirigam ilo pildo ko kibal lak liyal lak kami nagdlo ang iga yaklo ni tikiuti mago tupik binah nati ninuk tiklo nung haluman ng mo tupim maklo nung niritiyak tamang niya lagam nung Nukti lakim maklum, iga lakim maklum, nupigan nung. Ito, ikling nang ninganing nirilawa kami. Lubag yak, hibul nang may nirilawa ng nirigami hungit kaklum ni. Uzuli aklum nung, ikling nang nirilawa ng nirigam nung. Hinig nilo nirilawa aklum talo. Ani alit siya miya man. Ani alit siya miya man. Kami, kanong piyuk siya yun na kalliat siya miya liyala miya man. Kapiahut siya miya laklunga. Inu nutarau nirlak tam ni lutai mang kapya nak tam awlaji dali tai nak tau zaklung kapya hut chema laklung tokun nak pan kingun nak lokauji mangi lokauji mangi malak lugu hibun nak lokauji mangi lugu tak ba tokum ya ma lak ta ihum ma ga laklung nu takkakalu tamapta tokoy ma lak nak patam na ihum ga lak lugu kapya hut luavi chema ga yoklung kapya nak tam ya na Tukiyang ni luklunga lo pilagayagat siya may alagap ko. Niblak talaw ko lang ako ni niblakun na iman. Niblakun na iti siya may aman. Diba niblak ni luktak pa ko lang ni piya iluhit siya may amali man. Pilagayagat siya may alagap ko. Imiktsin ni lukpag lulo. Naaklang ni kalaw manila. Imiktsin ni luktak lulo. Ihi nakangami uitam maman. Nagu ayulak paliat siya may alakap ko kayo hiniyala ka huwit lugu amma kapiahung na ngalami aklunga. Kapiahung na ngalami ang nakama. Naang adaman na pilukit siya may alakap ko nikhaak talagami. Nikhaak kami kawji jiumit luni. Unabudu takwa makijiumit siya ang naknak luni. Anayat siya may alakak luni. Anakuhulak luni lo. Anakami lo. Ilahibul lang minikhaalak luni. Kauji jiumi kami anak luni hungilak luni. Ila hungil loving itu galak imat na loving piniak to yakun na ilaw. Tiya na piga yak luni piga mi hungil loving lak luni. Ima kanir loa kami kayu higi alak to winiw galak. Taip ka pilokin ni binak po uwagukli inuilak luni. Inuilak yun nga tiya miak luni. Daun nga angulaling mong ngaut luni.
1: Tikiratak
0: pisi. Tikiratak pisi. Mi haninga yumi ngareakluta. Mi ngulak tilugu haninga yumi ngareakluta. Mi ju julai angkis atulihak tilugu taunungan tiki ju meratak tugun. Ya na awlaga ya pakluta. Pihuk tuta awlaga ya na pakluta. Tuktukak tuga loa kakjuit tuman. Tagba tan na kakjul doabin. Kumiu tikit talak tugun ayulak. Loa bagi aku tetuk tuk yak tak mau kami. Kehiani uk tulak tu galah. Kau hub luli nan mak kau skitu kanang ita puri hugain tamako hubluli na dia na itokasatuang ni man dia na ito makakzuli oksuni kaupto na aksu makakzuli oksuni ingni kaknaksuni lo aksakasatuang ni ma dia na ito makakzuli oksuni kaupto na aksu tingmiang ni lugluni uktong ni aksuni okakamila Milutanin nga ang sinakaw ta kaya ko mga ta ihumala miga makakzuliok luni. Kakzuliok luni ukto man manilitya manig o tingmiatya manig takugami. Dahil ko nga ukto kaya tong niyak luni kakzuliok kami. Kapsit na niya kakzuk ta luni kakzuliok luni. Dahil ko nga tingmiak nga kami tingmiak kaslak nakpam. Aming ipututang ito gali anak taktakun ito ni mata. Tapi semua kakzum hukai ukit tu gaya ngok. Manit jamai ni lupi man piala ngok pelia kalau cik lupi manit manit. Tapi ko anak tu tiga tu halau meja pun kakzul liok tu ni. Tapi semua hubluli bini dami. Amma iba jomi cikuh hilau tu ni ahang yang min cikuh himmah tu ni. Amma tak buat ngan ayolah pelia lah bilik mereka penak eksam itu tu yang kita maklum ni lo. Tapi ko upin upiruluin. Biarlah ngan Allah kangap tak teng mak eksam ini lo. Biarlah kacat tak pelia ribu. Aksil dia abin yang ni nak kok tu nak sah mata nak gigi nak lepung itu tak lo tigo. Biarlah ngan teng mau tak kak pa tak kaget lo tak. Amma kuyahuin dah lo tak Allah kangap tak. Nama Allah lah mereka ukpik pialalik pialak mending ni biok luni awak kalau kerja melik mati yuk mimiga glamalat cila luni nak maktum bila kerja lega miung milu kaga miung milu mago ni kijim maret luti ikhsi kalung ni glu tang mau cek pak luda dia nak angin melak luda tau nunga cikila waktu angulalit ku Cikila kata tak bunga angulalit kun miksan itu nun inung nun ini napta tanne ilangan ilagi jabo angga imin nga aku alo tuping malu man tau kunung nga ini napta ni kerja tau tak ciamai alak pugut tak man ama ayau malak lu tak kunung angulaling mun kaya jo kapat ang ulaling mga luta, tapo ilap tatry ganito tulo kaya nakapsin kaya nakakalawak tugon ang ulaling mo nga kapta uti ko jo ng imal kapta uti ng imal kapta no napsin no okio nakapsin kaya talima niya ko tutaw na nila tugon tapo ilap tatry ganito tiga langit hunata ako tiga niluwa ako ni juna kapta kalabot wapsin no pita ako tiga ko jo matagpya hula kalabot Ang ulalik o kamakluni, bukak taling ninyo, inugi yaw dok na lagaw ho kami. Bukak taling nun o kamak na ama, kutig yaw langit na tago. Pita ko tigi miakluni, git ang malo, ay taktulo ka miakluni.
1: Ayaw na yayayat.
2: Ya, akpianik bigsawadig bawal lang mingman. Tam na mandim ito saksawkan niya ako maktok. Tiki akadjami utolok sumayok, Monica Agjug. Ilaw no katsang na ako si. Pianik wik sewa tau tak vawa liya lang man, kwa namilak buku taap kuat, saik sakuwa kawiyut, tamani katika kawif sila wanga, Roberts kabitok, mandimit taut saagya oma isi tu saik sakun.